0: mbili, 0800, 38, mkaga na mkaga, kinana mkaga, mkaga na msanju. Buke ile, ora ilota Uganda, imuka changa nuka. Teka ye dakika M10 agati ya sahe, na sahe ile za nyenki akara, otunge dakika isatu ya zabu sa, ezikuta M10 na M10. Mika star, emu noti not star, ime emu hash, okule dakika tukuhe nyongeza. Baliza simi ya woteka ine, emboze guama kirinda. Tira iki baby, kwa tani zaimo, tira umuguru sirundi mama. Taisure ikibozi, nukuzi dakika zabu sa, kurugum M10. Buktira na humo, usaikrema.
1: MTN
0: ni rich tunguli cha Uganda Communications Commission.
2: Wakazinye munyambe njwale kuburabura mutauni enkaite kiamire kutwara hali takwenda. Mutaseka, mutaseka.
3: Genda hala wa Mamza Shoe Center.
2: Katika nguru kaburu Mamza Shoe Center. Wa wa wa ekombe kokya kadamu ka kwere fire. Dore kaito. Ikigere kya genda kuterekera. Dore kaite za mujiko. Eso mubirine sama kufa. Ikaite za msaje na makashi. Bonzo la yake ya